cintika asakola papa cintika ngaji kina iki papa cintika nyare elmona tu pong pong kahana anak bule pong pong kahana sega.